0: Bakunzi imbonesha kure y'ibyiza by'i Burundi RTBB muri ko muradukurikirana ku buhinga bwa none, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram cyangwa YouTube, wandika Radio Televiziyo Burundi Byiza ugaca ubona ibiganiro byacu. Karibu rero kaze muri kino kiganiro, tugire tubahe ikiganiro ni hindura mpindure duhindure ingendo maze dutere imbere. Mushikirizwa na jewe Alex nimubona uno munsi rero tukaba tubibafitiye ibishasha. Imbere yuko dutangura tumanze tubamenyeshe yuko Radio Televiziyo Burundi Byiza ibaha akanya ko kumenyekanisha ibyanyu. Mbere reka tushe tumanza tubacishize ko gatonyi.
1: Aho mwani wa?
2: Aha.
1: Ukanza
2: ni rakabinyu. Emwe byo
1: kugorobe tanga hefo
2: cha ndabivamwo. Yo, oya, akasa kabinyu. None ni. Iyi ni fumbire bayita Green World.
1: Nari namaze kugorora gahoko.
2: Oya, iyi rero ndakubwire. Ikozwe mu mazi. Ni fumbire kama isubiza isi akanovera.
1: Icyo nico ndagukunda. Unzanira bishasha. Mbega none akabijya kayo kubaraka.
2: Ninde ndakubwire. Iyi nyuretse ko ikoreshwa mu bitegwa byose. Urazi ko nawe ubirima. Nukuvuga yuko iyo uyikoresheje bijya wahora wimbura byigwiza inshuro izitatu.
1: Mbwira uyikuye mbwira yudita simbagane kuyigura. Yiteguriye gutera.
2: Icyo si kibazo.
3: Mwumvise icyo mubaza, andika canke mwakure kuri
1: 79 198 292
3: canke
1: 62 303 483.
3: Niwe fertiliza
1: wake ageze.
0: Nuko rero mwumvise rero abarimyi leta ntiyabibagiye ikanabikorera utwabo. Murumva yuko bashishikara barazana bishasha kugira ngo ubuhinga canke umufuko wose uronke amafaranga nayo umuntu wa wose uronke icyo ufungura. Tujije rero kuri kino kiganiro cyacu, ikiganiro nababwiye ko ari hindura mpindure duhindure ingendo dutere imbere. Mukibano rero, mukibano murazi yuko abantu bashobora kurenganya abantu babimenye cyane ugasanga babigira nkana. Mbere ugasanga bamwe ntibatahura igituma bari ku isi, kumva uno munsi ushobora kubura umuntu ukomeye, ejo ugasanga byarahindutse, cyangwa ugasanga kuba umuntu ufise amafaranga, ejo ugasanga ewana yarahiye kera, cyangwa bigahinduka ukundi ugasanga uno munsi uri umuntu mutonyi. Abantu benshi batakwiyumvira ko wogera haraho cyanye ahantu mugabo ejo ugasanga ni wewe bunamira. Nuko rero igituma nzanye bino nuko dushaka kuvuga kuri kujyanye n'ingendo, kuba ku isi mu kwitonda. Tuza gufatira ku ruririmbo umuririmbyi yaririmbye avuga ati kuba ku isi ni ukwitonda. Muri kino kiganiro rero sindi jenyine, ndi kumwe na mugenzanje
4: Debohana Kiyisumba.
0: Tukaza kuganira ku bijyanye kuba ku isi ni ukwitonda, dushimikiye ku ndirimbo bise kuba ku isi ni ukwitonda. Mu kibano aho ubaye ngo ni ukwitonda. None Debora nta kisumba, iyo ndirimbo wari umaze kuyumva?
4: Iyi ndirimbo nari maze kuyumva cyane rwose, nakuze ndayumva ariko sinari bwamenye umuririmbyi yashoboye kuyiririmba. Baba ababyeyi barayiririmba, nanje mumva karanjyohe cyane.
0: Mukubura munzi wayiririmbye?
4: Ubu ndamunzi cyane rwose.
0: Bisigura ko nawe uhora uyumviriza.
4: Ndayumviriza.
0: Noneho tubwira umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo.
4: Iyi ndirimbo kuba ku isi no kwitonda yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Femido Jaba. Yego.
0: Bamutazira gute?
4: Mareshare bamutazira. Mareshare
0: bakunzi bimbonesha kure y'ibyiza by'i Burundi muri ko muradukurikirana. Murumva yuko tugiye kuganira kuba ku isi no kwitonda, dushimikiye ku ndirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi Femido Jaba batazira Mareshare. Tukaba rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imibereho y'abantu n'ukuntu twohindura ingendo. Uhindure mpindure duhindure.
4: Ego.
0: Nuguhanura na kugira ngo tushure gushika kuri ya mbono kazoza canke na utere imbere canke ubundi utere imbere canke twikebuke mu mibereho yacu. Dushimire bwa mbere na mbere Femido Jaba, Mareshare, Sengiyumva, Felicien Minani, avuka muri komine Isare intara ya Bujumbura yashoye kuririmba ino ndirimbo tugire tuvuge tumusabe rero nawe nyene ahari aca duza ikiganza adupepere ahari mu hose ndazika atwumva nizera ko mu minsi iri imbere canke mu myaka izokurikira canke bishobotse ubuhinga bwa none bukadushobokera tuzomutuma ko nawe atugire igituma yashoboye kuririmba indirimbo iyo byavuye ukumva ko indirimbo ishobora kugira akanovera indirimbo imaze nk'imyaka irenga 10 muga ikagumifisa akanovera umenga nshasha mu mitima y'abarundi n'ibintu bikomeye cyane.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: Mgira bandi nago nkijiji.
1: Aka jambo kanyuma rero muri iki kiganiro ka vy'umuziki cyanya ari mu buzima bwa none cyangwa ubutubayemo ikintu
0: uwo tuganiye. Ugaruka nkanje. Gerageza kurondera ikintu bo kumenyamo. Kandi hitamo ikintu kimwe. Nuhitemo ibintu muri yoni inzira zibiri ntizishoboka. Nimba wumvise ufise ingabire yo kuririmba. Hitamo ibyo nyine ubibemo nta myaka 10 zobikora utarishugwa. Nimba uri umunyamakuru hitamo uhaga ubihagararire nta myaka 5 izohera uterahagarara. Utarumva abantu bakubwiye ati twamamariza ibi. Ntuzokwamuvugira ubusa. Nimba uri uhisemo burudandaza tangura iyo butike yawe cyangwa uhitemo ikindi kintu. Wemereye gutwara umwanya aba bantu zeye aba bagwiza tunga. Ugiye kuraba ugahagara nka kuri Gardinor. Nta muntu numwe afise umuduga atemeramwe wagwiwe. Wosanga yirondereye mu maboko y'abatabivukiyemo. Wosanga ari mwe dokaranta. Rero no gutera imbere bavukanye bisaba iminsi naje bizobasaba kumanza kumbona ko muri bino bintu imyaka ni iyindi minsi. Hacyari iyindi myaka mumbona ndirimba. Nko mu myaka 4 ndabikoze neza. Uzobona ndagucya ko naduga igibiyo.
1: Akajambo kanyuma ruvuze ko usezera sinzi kwasezera mu karirimbo cyangwa
0: ugirane kugira tukanyuma. Shimira umuntu wese anyumvirije, shimira uwa ntahuye ibyiyumviro byanje, shimira wowe mu bosi wumvise icyo abajene dusaba, shimire namwe bwe bakuru bacu abajejwe intwara badasiba guhimiriza twebwe gwaruka, hama shimire namwe bwe mugiye kunshigikira mu bice byose byano muziki wanjye ko ngaha gituma navuze no majambo nashoye kuronka kano karyo nuko ndumuririmbye.
1: Murakoze rero bakunzi iminsamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muri rimbyi twari kumwe no muri rimbyi chocolat abavuka ngaha a muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92 bice bitandatu aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twari ko turagirana no muri rimbyi tukaba tubashimiye ko ntumwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira.